ne da ba da ne da ba ga ne da ba ga ba sa ga pa ga ni sa ga pa ga ni a ga sa ni da ga sa ni da ba da ne da ba da a ga sa ni da ga sa ni da ba da ne da ba da a ga sa ni da